0: se enye no ne kwan no ma me na ye bia bomodin bia papa wo ji ama wan ta fa ko
1: yes
0: wan fa ne sa an se ne da fuma ntia ho
2: dabi
0: wo to na mo se e yo pa oje but e kwan ya wonam so no e sa se enye sa kwan ne dia yare saba entin sa sa na na mo to ni nyina an kwan ko si aga ko si sa da kro bible se ma